0: alam, Roy?
1: Dado din maging pido na.
0: Masa doon din.
1: Manganin pido na sa tanyo.
0: Hinda. Namor ba ko kapaputa? Jadi, kung ang kunya din tanyo yung pikaw.
1: Dado din maging pido na. Kulo ka din buton.